0: no o thema ka sa wote pa wa ko be ya
1: dijane ber ta na ku cha ta ku ham ke na ole la tanan kala shintra vamos a banli bararo buru sake yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo berzo shinta
2: kai yo kam ton ka kishin ta perta sai
3: haye ni mura da ka faranku ko hasin chen wanyaka divani na nova kini shana ko hatta bashai kuru ni watta pawa ku beya
4: wira ta ka hiyo mukalane yaga sosila ni mirelo soko yani mukalo wote liwa murima Ose wa wanchene, okala wanchene, ni mpento

Ashambane bay mando mkanagwala dyanya shikumene ni kuna nawanga linagwale edio pakalota linabamoke kenga tundipata ulanda umariliki uluimo lukwa kontima alwatika lumwe kandida delinu usikate tamaa vete doni ukauva unalipa mbilile. Uiko yuo enungwa na kupadinema kwako.

0: Nke weke baba ma ke na nya wa matatanisa pao.
1: Chio mama mo amanaka wa na chuela. Ikonta unya wa matatani tuyorera uwachira uhiponya ureta uharia ikolera ni ireta chikina kuchowa piacha.
2: Vanova wakati ni wahale hunyawa.
1: Ukati wotene toko womala urua usoworo womala unsa mpamamu hima uhinati wala tuna womala wapiacha nulia womala umkwanya mwanama wala tuna itwene tu ni womala ukotomola wala tuna witandria.
3: Amaraka, vana na hikila nekisapa huiyo?
1: Yenye wanuako, na hikala ni sabao ni lamu leo tumiritura, unyawa sana matatani. Wanuku miaka ni pio matata, oi tumiri ikuwa chona naracha, tafadhali.
0: Hipo hatu teka tipitapi, owira unyawa matata mahuku oteni.
3: Nruku ore rayoyo, melo melo ru, nina apachira uteka nkai.
0: Mama, yuka viheke ni wapi acha?
1: Chao mbo, mwanaka. Nanso, yopa chira. Nipanga kisiani.
0: Onyawa matata?
1: Ikweli. Matata ona naracha, potu aruhela asintu utu yoliani. Ninyawe sana ni masi ni sabao. Haya mwanaka, mka wava, ninyawe matata sana ni masi ni sabao.
3: Yonuke la, napi acha siana maraka.
1: Atumane, kinapi ayolia yohi yochiva ni oka liheria. Nansoni lamulia wikike chena ni wisunka. Konta icholia chiyo, wadu ukala na asintu tukamana kawano chumwania, chahira piyeke sana, ni chahito koteke sana.
2: Ikweli, ni hano tara manano ore ra manala. Unyawa matata ni nihinaya ukwanyi yoliene. Urapi hasana mihokoroko wala ifuruta ni hina yolia. Utokoti hasana inama, ihopa, niolia chikina. Uhitaka ni hecholia choa penya niyo choa hapenya wira chihiva hane chona nara. Utumiri mikuki wala asufuria. Urapi hia ni orera. Ukunela sana choja wira chikale chomana.
3: Nyuwa mgaraka. Vano naliaka vale iyolia yohi tokota sana. Ihala uranesi yani.
1: Potu kale tuyopi ha. Pataru ulia wape iye saneni vihakono.
0: Papa, vano mihoko roko wale furuta.
2: Mwanchulaka, utanle mhoko roko. Ope li upapahia uhinalia. Mana inika, ilaranja, inanahi, konta. Chinane macherireta.
3: Va, nihana ni upuela kamanana ale matanua lale orera uliolia kampa toko. Nihana ni kalaka orera irutwehu. Nihana na wanya nihaka iolia yuapenya, niyo yohapenya. Nihana ni tokoti haka sana iolia. Nihana ni sunga ka iolie lela mapuro orera. Nihana ni tumiriki mas orera ni uhela nrete okuluvelia.
0: Nimiro kumananya, kinaona mana, ninakala sana nuku miwato otene.
4: Ijolia jo kikijiria, amuchi o kikijiria, ukumi wokulvelia. Wira tarata jela ukanle ukumi. We kikijirihe, wa kikijirihe asumuchia.
5: Ulang hupi wa hori lo kumu provinsi yo Cap Delgado i wanna kan institutu oi kujo Mozambique ihna won kopitu ma chorera i provinsi yo Cap Delgado e ka viha jere kani eni e ministeri nota fitimita kuchukumi enditimi hehu ukumi

0: yono khela napya tse siana maraka
1: athumane ke napya yo le yo hi yo chivani yo khali heria na sone la mula wiki ke tsena ni wisunka kosa ijola jiyo wodi ukhala na asintu tukamana kwano chuwane ya chahira piye ke sana ni chahito koteke sana
2: ikweli ni hano tara manana orera manala unyawa matata ni nihinaya ukwanyi yoliene urapi hasana mihokoroko wala ifuruta nihinayo olya utokoti hasana inama ihopa niolya chikina uhitaka nihecholya choa penya niyo choa hapenya wira chihivahane chona nara utumiri mikuki wala asufuria urapi hiya niorera ukunela sana choja wira chikale chomana
0: nyuga mwaraka vano na liaka vale iolia yohitokota sana ihala uranesi yani
1: potu kale tuopi ha pataru ule wape iye sana ni vihakono
3: papa vano mihoko roko wale furuta
2: mwanchulaka utanle mhoko roko opeli upapa hia uhinalia mana inika, ilaranja, inanahi, konta, chinane macherireta.
0: Va, nihana nupula kama nana ale matanua lale orera uliolia kampa toko. Nihana nikalaka orera irutwehu. Nihana na wanya nihaka iolia yuapenya, niyo hapenya. Nihana nitokoti haka sana iolia. Nihana nisunga ka iolie lela mapuro orera. Nihana nitumiriki mas orera. Ni uhela nrete okuluvelia.
3: Nimiro kumananya, kinaona mana ninakala sana nuku miwato otene.
4: Ijolia jo kikijeria, amuchi o kikijeria, ukumi wokulvelia. Wira tarata jela ukanle ukumi. We kikijerihe, wa kikijerihe asimujia.
5: Ulang hupi wa horele okumi o provincia yo Cabo Delgado e wanaka ni instituto oikuja o Moçambique e hina wankopitu umacha orera e provincia yo Cabo Delgado e kabia hajeria kani eni e ministeri nuta fitimita kucho okumi e nditimihe hun okumi

0: kiweke baba ma kinanya wa mataza nisapao
1: choma bamo amanaka wana achuela ikontha unyawa matata ni tuyorera uwachira uhiponya ureta uharia ikolera ni ireta chikina kuchowa piacha
2: vanova wakati ni wahale hunyawa
1: ukati wotene toko womala urua usoworo womala unsampa mamuhima uhinati wala tuna womala wapiacha nulia womala umkwanya mwanama wala tuna itwene tu ni womala ukothomola wala tuna witandria
3: amaraka vano na hekila nekesapahu iyo
1: nyenye wanuwako na hekila ni sabao ni lamu leo tumiridura unyawa sana matatani onupu miaka ni pio matata woi tumiri ikuwa chona naracha tafadhali
0: hipo hatu teka tipitapi wawira unyawa matata mahuku otene
3: nruku ore rayoyo melo melo ru nina apachira uteka nkai
0: mama, yuka vihekeni wapi acha?
1: Chomo bo, mwanaka. Nanso, yopa chira. Nipanga kisiani.
0: Onyawa matata?
1: Ikweli. Matata ona naraja, watu aruhela asintu utu yoliani. Ninyawe sana ni masi ni sabao. Haya mwanaka, mkawava, ninyawe matata sana ni masi ni sabao.
3: Yonuke la, napi acha siana maraka.
1: Atumane, kinapia yolia yohi yochiva ni oka liheria. Nansoni lamula wikike chena ni wisunga. Konta icholia chiyo, watu ukala na asintu tukamana kawano chumwani ya, chahira piheke sana, ni chahito koteke sana.
2: Ikweli, ni hano tara manano ore ra manala. Unyawa matata ni nihinaya ukwanyi yoliene. Urapi hasana mihokoroko wala ifuruta nihina yolia. Utokoti hasana inama, ihopa, niolia chikina. Uhitaka nihecholia choa penya niyo choa penya wira chihiva hane chona nara. Utumiri mikuki wala asufuria. Urapi hia ni orera. Ukunela sana choja wira chikale chomana.
3: Nyuwa mgaraka. Vano naliaka vale iyolia yohi tokota sana. Ihala uranesi yani.
1: Watu kale tuyowopi ha. Pataru ule wape iye sana ni vihakono.
0: Papa, vano mihoko roko wale furuta.
2: Mwanchulaka, utanle mhoko roko. Opeli upapahia uhinalia. Mana inika, ilaranja, inanahi, konta. Chinane macherireta.
3: Va, nihana nupula kamanana ale matanua lale orera uliolia kampa toko. Nihana nikalaka orera irutwehu. Nihana na wanya nihaka iolia yuwa penya, niya yoha penya. Nihana nitokoti haka sana iolia. Nihana nisunga ka iolie lela mapuro orera. Nihana nitumiriki mas orera ni uhela nrete okuluvelia.
0: Nimiru kumananya, kinaona mana, ninakala sana nuku miwato otene.
4: Ijolia jo kikijeria, amuji o kikijeria, ukumi wokulvelia. Wira tarata jela ukanle ukumi. We kikijerihe, wa kikijerihe asimujia.

0: Andi kitikini hayo. Andro akan suwa na otekuwa. Kumala kumala hali hali. Jua anu mulu penaka mupuela kan himu mishile liha. Wera kena koso anyo. Otepe lala upu wala wera basemsu kwa akala nula. Olo unguri riyanyi mnoli yala wera unkuma babo. Ishuare mnoka wakawa. Arwaka ala mabahaka sa 5. Arwaka ala mabahaka sa 10.
1: Yani hindi apia.
0: Arwaka ala takaka sipula mabahaka. Arwaka ala mabahaka. Mnoka wakawa marotra ipu. Mawaru mahitu mihento apia kwa nungo kamari nyukia mwira wii. Mturu kwaka ononu uligo Amerika ato iwe. Nansha. Mwari no kavi. Atija Abdulrahman, tumuna nensipona, owani, okisura wa mhipiti.